Nana pay koto jeny na be yinya mea ye. Na techremeny na danasi. Na akase nyame uye kokroko. Adom ene asumjie. A efi eja nyankopon. Ne erade Yesu Kristu. Anopeyi enkao ewo baby bia utie me. Asampa mre na utie on asampa 94.7. Anopeyi minim se ne amekaye no utie dia. Na me se adom kwa edosu. Basi se yafa adom ne ya yedi akasumjie ho. Na ye kache ose adum ne asumji ne ifi eje nyankopon ne erade Yesu Kristo enka wo ewo baby bia wutie me adum ye kasa adum ko anyasem ketoa ana ye kasa asumji nsoa eno nso nyasem ketoa ba baby ifri no kra ne sa yi me hu efi eje nyankopon ne erade Yesu Kristo enka wo ewo ba bia wutie me kan mu ho a wutie wo mpa so ho a woda adwuma mu a wa ye peace ehyehye wasum anopay adom ne asumdwie ne a efi eje nyankopon ni erade Yesu Kristo enka wo enyasem tra na maka kire wo sanu asem emu oduo pa aya na me pese wunya daaje na wodwene ho enipa ni awobeto ye ne ne watetee ene ye a wusuru. But I'm introducing a new message to you. The book of Romans 12:2 says, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your minds. Obey den ena wudi adwimu fufroye. Ene se esese unyankupon asem a watro ama wono. Eno wuji sa asem no tumi. Na wudi shishe wasum. Nenya mi asem e control wabrabo. Asem no mu ena baby watro se Ewurade ene mehwefo na Ewurade ya mehwefo dia nya dia bibia ebehia me o mame de wira from edidibia wuja me eko nsuo a eho juo ho ojuju me kra na ode mefa kwantrene so nidinti seminam esum kabibo mu a Misru, if he say, or name me, and ne woho. Naba, nene puma, ne chichi, me vire. Naba, me chef wano, naba, ikurano, and nene puma, e chichi, me vire. Naba, nene puma, me chef wano, naba, nene puma, e chichi, me vire. Wa se obi a ne wira ho ne yechiche ne wira o so ati ase ye but me hwefo na ba ne ne puma echiche me wira se mani to aba na nim na mani to puma na nim a na me wira chiche me wira nho bi o na makai se me wo obi na makai se me wo domere me bi na makase makai se me wo bambofu obi na makai se me wo chitafu bi na ba wa ba ne upuma eno ne cheche me yure.

ebanu suo enye hao ene ebanu so. Na abranche no adia waye no ewe sini na ntiasye. Yadi abranche na tutu ewe sini na ntiasye. Ewe se eni na ntiasye. Yadi abranche na atusu Facebook asempa 94.7. Na abranche unimdi wae. Oni nipa ne ti wiasi yu tiye. Oni nipa ene ti wiasi. Na Benghazi shwe video ni zazi. Hey, ne wiasi pa su diena nipa yei. Abrenti eni nipa u. Oni nipa ti u. Yawo mwa ewo wiasi. Eni yawo nipa ewo wiasi. Eti ebi muye nipa sem. Sebi yo ene bi muye emwa sem. Ti u. Ebi ye nipa sem. Ene bi ye emwa sem. Ebi ye ni pasem no, na ebi ye emwa sem.